0: 사실 프로젝터다도 이제 부스강이 다티노 언커나이
1: 부스강 다티 언커나이간 여자 못다 사당이 남작동
0: 다보 아부 삼응데스 칼라이동 아부나티 졸리동어 레코딩 파이카
1: 레코딩 파이카 파이카 힘은 어떻게 기차수
0: 파이널
1: 터치 탕 나이네
0: 게 뮤직 비디오로 원커네 아부니
1: 뮤직 비디오 틀레네 원축동 이사 폭 터치 케 케가다
0: Production.
1: Kisamisa tangdag itong.
0: Borok Women Forum. Belike no, abo to chini Tripura hawa sanatang ke buri rok ni jot nse kacham unkhana ang je semen
1: mani. 25 years unkhana?
0: Kai abo the international bukurang jak. Belike kaham nano abon bagi hambaya faro o organization bekerang sam khlaima bagai abo chini buri rokni bagai tiprajik rokni bagai
1: sam bagai yakheba borok bagai phanung kha mane je borok jingjala klai tongo yakheba thesok thero man yangui tongo
0: borok bagai
1: samasya bagai abo to samasya ba angke to samasya ba jada ko khain rok mu chungo yak to sogiya bukha sogi phano seba khaini thami
0: Nata buka buka sih chef mang kata.
1: Oh, abang ni bising ti kisah macam kelai deh mana ini yang ya perisai ni mana kita.
0: Belakang kaham. Kau ini neng abah tu jodoh jora orang kori sama kelai nanya. Kau neng ini free time. Jepru ini program kere recording kere concert kun kere. Kau neng nago tongpru tam kelai nih hamzak.
1: Nago tongpru ingke ang rasa manusia mai mirok sungo. Ingke. Para rogo tongja khankile ang mui kuthung rog bokai khamu kaisa ata mahinai mui kuthung buri rog ni kaisa garden
0: kitchen garden
1: kitchen garden de hinai mai khlaina mu chungta ang para rogo tong khank or to jaga kri para tong khankile ang kisa mui kuthung bari khum bari ro khlai khamu
0: abo mu chung mang tong ta kaisa
1: dal bidal mui podar por mui kai ton khamu ta
0: ai kai recap mu nang nini hamchak mani nung to khorok saka kontho ti jomati ani ni favorite khorok sa sapnai obno kari ta buk ka tal sapnai rong ni bisingo nini kha hap mani abo hai sha bu chala phanang thung buri phanang thung kong borok sa
1: buri inke to bibasai ani khang thuk jago chala ni inke to chala ni hilang perfect bini no bini chemia to to thun khang jago sekang de bormani khang thago nuai ni khang thago manik ni khang thago Buru ningke
0: bipasan ikhlas tu tau. Bipasan bay kaisa recap muma recap kah bahaya doktor tau.
1: Bahaya recap kah bahaya recap mula. Group kaisa cini riang. Thanae hujagiriyo cini riang rokni. Thanae hujagiriyo deh kah abang sekarang hujagiriin kena. Aro kaisa bipasan pal kemar cak.
0: Bipasan boto beli kena. Korang sharp, na bini rasa pembelek kena tau, katai tabuk tu, jatuh no bono caca kini utongo. Kaya bandung tabuk je ketal ketal recap mung, on kori tongo, music video on kori tongo. Abu rok no na kena woi, abu rok je thangmani lama, neng bahai matong, je amo shoy track ono tongo, ni akibat track ni kisah on kori thang, abu hai tamu hai matong.
1: Ketal recap ni rode.
0: Ketal recap mung, compose kaya recap ni rok, nanti.
1: Akon kisah misal ketal touch tu nangun no, okay abo kisah misal ketal recap lay panah musang ya, tobe belai lay abo mana ari kisah tunggu abo ni patro thang ya wini recap ke hamota, abo tamu ini kok thayu abo tunggu, ni ni sur recap musur abo kisah cini bisingu nuk tunggu modern kaya hamota, okay kok thayu abo uskang abo to kebang mana kisah misalnya cerai lo kok bang leka, oh kok teh gue tau ya, hai ya, si ya ini, apapun kita cerai lo, jadi zaman kita lusi tunggai lo, kisah apa no kok teh lo, no kisah naik, kenaui sih, kaya wansu kaya cakam, jangan hi wansu tau.
0: Agak apa tu kisah?

0: chirai rok rachap nai masanai chirai rok ni kokna sauta brok chini yarung go busuk yarung no busuk kringi tongnan hamjak brok nang nin mokolo bahima tong na brok yo yarung go kringi tong mani sai ketal ko buni no serengna hamjak go buibe kedal na hamjak
1: ko ek ketal je chirai rok video lo khaitong rong ke chini yarung no yarung be kring nai hai heang Matunza yata tawun
0: matunza
1: tsere rongta. Mane brok siya siya ko dehinai. Masung rongya ko dehinai rok punang kana.
0: A ungi pan mano
1: tsere kobla
0: tsere koba. Buni no nugi shirungo. Okay. Abutu buni no nugi shirunga to nanguhni nang kachungudu. A o shirunga tang taniwa nijini no bai tang nino pogui nai buni no deed to copy claimani. Abono. Sayang, why matung one k. The can mung to mung go panung tongue, the chap mung go panung tongue, masam mung go panung tongue,
1: headman. Can mungoki sap, naikan like it's a commuter. In a patarago in the bishing of in the can mungotini bribusarok about Janjani mutu money, can to chunto, musa hin maya, can bo bo hin maya bo, can even angu hin maya fear hyphono, kissabo sak. Jung saksak sewan cungu nanggo, je ang busuk jora keri no kan kei bui tam wan cungu no yake ba ang mude mucang no mucang ya kodego.
0: Bui nama kolo sitra yang nang bagi.
1: Abo tam sana e jung bu kisa abo no belai obar kei kyo tam hine bara yake ba kaklay ro kei hagi kan yo. Te kisa naito kei kan kele naito wota. Kei ni ya video hindi ni ri bara kanu hini le views fainai. Wa omo haya nung ri kolok kanai bo nai thokhe mujang ri khai khe ni ni views phaine ba buino no nai thojak nai mu mujang jak nai nung bara khe kan kese buimo nai thojak nai mujang jak nai omo ya ge baksa ke wansu ko ani ichha ang kan nai ani life hai phono ni ni life him phono nung sak sejung sak wansu mo be tong yobla he da samaj bai choli tono nam la su se bai choli tono na go hinke joto ni No one's just in fashion to one city, no? Jung can much tomorrow, tomorrow.
0: Omer Kashakok Tongo, J. Ning Tam can nine cab, we no sing the poo. Ning Tam cani musangitong over the Nugia. Piaba, take Rosaka, move nine and Mudamasan Kamasang, Yambagin, and Tam can nine cani to me Mudamasan, we no sing the poo. Pia Tamutana, Busukana, Gabo, Sakni Musung teacher the hino. Tam Gang Busuka opung nine, our anxious heman nine. Buddhist heme a blair, I know Mike Bang the Kango, Mike Bangsa Sabinusa Sabaya, Pia Bang Simon and Busukaiman. Gabon bagai saja goje, cana ni hingkai ni ni bai thang ni mucung ti cadi, tapi cumna ni kana ni kebuni buno sungai cum di kandi ini dah, okay? Abu okok no baksa nangzak ya panong imano, ceng gabono o pandan bising te, amti dengan nangne okok tu sayi maya.
1: Ma borok to, tapi ni jorawo borok to. Tak betul borok tunggu. Mokol kaham ini sih, ni butunggu. Mokol hamil ini sih, ni butunggu. Amun bagi cung sak-sak sih ni, busak no cung bagi kolobi naik thogri kan naik cung naik him naik thang naik. Aku cini sak bagi thang sih tunggu tak.
0: Angkai te kesha tabuk cini Tripura wo band muka bang ma aje kya. Neng kedekana semia.
1: Aje band deh.
0: Kok borok ni. Wara hani tongna kaisa kai koloma tongo
1: te
0: tam tam
1: pilu hintong
0: pilu records
1: hintong
0: kai ning amorong khana borok ni je khlai tong mani amorong no ning bahayung jak
1: kaham ma angke tam sin nei romiu ni
0: koloma ben
1: ni no ke ang khatu jamani ke bini ke folk tats tong cocktail ro bini Bini kok thai te bini rock hai mani wa folk touch khai bo
0: khlai
1: khlai amon bagai bini hamja gota ke pilu records ba hamo
0: ka pilu records roga su gang khana ya ko ka koloma le khana ka koloma ni to gan thabu bar koi rom mani amor rog to lekin khana to go
1: bini rock band phano folk touch tong mani bagai khna tho ta mujang
0: kok thai rog bo folk bass na bini je shur to folk bass no jese ning mane band thung modern thung phia ba khna kai ning sai mane abo je kok borok abo tripurani
1: bahai tong
0: e ob 어 바하이노 너 저도 보러 로무냐로 기만냐 어 바하이노 부지 위만냐
1: 제사를 좀 보낭통 어 바하이로 뭐 기사 로무냐로 켈레 멜라이 나차컴
0: 답북 어저라 오는 능르 잡 자기야 피아바 부이르 잡작 아바하이르 잡붕 따모 무이투만
1: 부이르 잡작 안 잡작
0: 피아바 능 함자 거르 잡붕 능 프라이노 어르 잡붕 럭노 어르 잡보 아 럼디 능 퍼폼 보클라요 아바하이르 잡붕 카샤 능 답 무이투만
1: 케 퍼폼 클라이만 인게 또 그 사람 좀 가져고 바이콘토 드 니르잠 럭
0: 이게 키샤 카나 나이 니타니
1: 바이콘토 드 니토 어르 잡자고 오

biti ti nan khai bur ba ya mane biti ti di jan sa ka sa sine phaya ne bu ma ja to

babune kong no ko boy khana ka do kho sang ka ti lai ne bo so mai cha lai mana nang khai buri ba ya mane biti ti ne yang khai sala ba

Sadong, ya kora kasa tangi, chana mo kungi kabak sa kai che kula sa. Nung le sa la ba ya si tang no ya kora.

Ang bala no, sang letang na nyo tang na. Babule hong mani hong mong bala no kubo hong na nyo hong na. Babule wa mani wa mo bala no kubo wa na nyo wa na. Tako kapa sa kubo to hong na chini no kusa wa na sa kure. Chini wa na makure poya ni buma jadong. Nya

panno poe ne bo ma da do na ka wa na na ka na ta ko le phan ma sa ko bo tong na ho ma ho ko to song na wa na ka ba sa ka lai

0: mata no kaba mai palo chong no mai phang ka wang na ba ngai kula sa maya da na kitong kaba ba da phera no okla sa ta pang mara na ba ngai okla sa no
1: atong kile mo si deng deng mani kaba kutu pun pe na ba ngai maya da

Tidani ko tia deu mai wasuna pumu maya baro bosni mai ku tunsa ho dan si goro mai maya gai udajani daji gati thambru golo lamchini pawo tungko yagini bide tabo tungi di bro holo holo go sari di bro yo haji pungo tungko yagini soito soito jugoni tok thu dangka ya pho mari u chukbo teta jugoni tok thu ngai ba khoro guri u pungho makule hengai ba makungo nangbo marungai ba balayo nangbo balai moto mui tongpho tongpho yagini biti nanaya jadu changna kujula to mosa yai ko chigo tokru gangkhu buo to se lagini khona khana gai hatalo khatang ma je yangkai hatal munra khana ni nangnai maini sangni sija blati yangla dakata timani nuka kidung bolu gui dongo mono nang nang nai emna je khamo khamo sanga samo samo sanga sugi bakla logi tlang no hatai minik tu hu mini nani do mrai ti ba

soi ta mon ni kai ba bu thai cha na ni ba gai o ya mo le ba bu bo sun no pu chi wo ka ma cha na ni ba gai ma ya sa ma ya da no ko la sa ma ya da no ma ya ne sang ni su cha bu la ti lo gi ri ta ni to ngo ko ya na ya chu la ba sa wi kula sama ya dalna kumara kaya mati bosabu macu lela cu lela kiti macu yang subu maya dalno maya dal bolong pemusa kau tinggal sanik oh bolong lemu sejauh

bani bosa di bagi nalo mono nalo nak mono sana ni kai de om nai di ba kabo kri da ni ni om nai de kri na thana nang nai hatla mundra kabo ipa ke na gari thai ke na balokong kai sete mundra bhuma brosa kati nani om nai di ba

mele koko sa na na nyani khadane munai khe khe no tini koko sa lang nai.

rang sa pung le ba ma che ma sa ne ka ra a ra kharang le khana wa chung ki re tong wo tab khai barung ni